Doga linga nga kha be che su ji do nge lai nga kha ya do be che su ji do nga ya ji ga ba de da mi nwa ma do anya hi hile yadu amo sele nga kha thi ga nga kha ya no be che kha ji do nge la e ya je nga ba je da mi nwa ma do le nga ya je da mi lo